Fentrene. Yafunu a emu ato na ebue. Onyankopon amu abani bi ato nansu sesia. Mese jiwa yarisan. Jiwa wari. Akwento opionu ebue. Entuma samna ayade no onyami wa siye sabri. A ubanu ongu wati. Mese unni anu. Obat nasi. Mese wa yirene bat nasi ukunu ongu.

And now, come up here, ha, yeah, baby boy. Na na sa na me sha sia mi gusu na me kan se ade ensan ya ye mo nya me so bo no e no kre na sa se

0: enti oba na abehwa ah chese sada no kra no gonya ya nkata ayi no caterpillar no se ehwan hwan budozer se hwan hwan no enke budozer no kra se hwan hwan no nko but esan se eni da so ewo Kristo munti papa no nya 66 years se sebe onya 50,000 Ghana cedis dampo na brabo mu at age 66 when yes 50,000 Ghana cedis cash including other donations say nyamish eya na dom ko betime nya be se ebia over 80,000 because enko fine na do here martin interview was enko fine na do here before say video ni ni I actor in friends in wayosi ah we mi nya audio no ah so me nya audio na mane mo na papa okoye ba me papa ya do yei na ye nhira no endu hwa ya nyame na dom ne life na sesa kakra minims at the time na ne ebubu ni de e bia no ahye ne working gear bi ah o de ekoye na adwuma na do the head you to me say ah papa fe wa dress kama abbo no in the lacrosse pa original one pa ti wayosi na oye presentation because we are need to use our voice me can we e dey show the ashe ngran se en fawo ni age bi a wanya me se asem we se make ni da bia ni da frasem no make ni da bia mpo a e be she nyina ngran enti it takes all department of our lives say yare say ya wo say ya ware say ya dwuma say ya hochre bi bia mu no nyame e de da krope be sesa na emu ma no tole bi wo ha ana ze no tie no ofa ne bo a ya na che na no da na me se de bia me che ni bia me che se opani oda ma bo no fa pe unya maso de a wo de tokra ma me ku yen ye nye free that was just by the way enti at age 66 any that so ewo homo bia any that so ewo homo bia we dey see me to me foundation yi so any that so homo bia any that so homo bia ma me e ma prophet Joseph Atara Akwaba prof Akwaba
1: yeah me
0: na what to say
1: Awurade adom o na fa chon so e
0: ya me adom enkomo we me invite you room
1: okay
0: na odi ebi nso atoso
1: mhm
0: say papa na anu na omo bubu dan ya na o say ne o two bi dan mu na ya bubu agu
1: yeah
0: na o ka che so jafo no kra say won pene kra won do mun kuni bi
1: mhm
0: na afi enche ye nyame ase ne ho anu nyam ama enkofan na doye na donation ni mu bia eye announced kesipa ba ko 50,000 Ghana cedis
1: wow
0: 50,000 Ghana cedis
1: wow
0: emu emu wey donation no pese ye tie ni din wayo sibe din di betuja
1: okay
0: na o man product ahodo ka ho emu ne ne keka ho
1: wow
0: na na me ka se 66 years according to the man
1: what this 66 wow
0: and I'm say ebia obu kwan so ebia no nya 50,000 Ghana cedis da
1: ebia no
0: but enu anu nya ni da so but ne nyame ase ne ho anu nyam
1: sir
0: prophet fabika ho
1: bible say a living dog
0: mm-hmm.
1: is better than a dead lion
0: wow
1: and the old 66 na omu ye ohun say awurade afa kwan bi so e pinu bi mu to no
0: ne problem
1: bi pinu bi mu bi yi kwan to be bi e kwan ni because adanu Israel for no kodu nsu na no e po na no no atamfo said you much
0: yes
1: na awurade bisa Moses say dey ne kuta won se no se poma no o se ade ntina o frɛ me fa poma ne tire nsu
0: no onyi ne kwa se poma kwa beti ma bisa
1: ni enti be bia wani na no se wo du ho to awurade so a wo du wura se awurade mu a o ma ni da so e de
0: tru
1: oba enti won papa we a o ti ase o wa dia ti obi a owo sika mpempem a wawu what you say ni nkoko abobre mu e bi a sa ni na okay e bi a na 50,000 20,000
0: ko bi da
1: but ene ya demolition aka no ba bi ote ama ene obi ama ni 50,000 ama wa sa chene ni ama aka no enti e kire se nyame oye ade nyina enye se otimi ade nyina ye
0: oye
1: ade nyina oye ade nyina because bible say with him all things are
0: possible
1: chese
0: nyame ho ye hu
1: sa
0: nyame ho ye nwanwa
1: sa
0: na wosan nam na doye kwan so eno ti na bibi tuwa na wose wo hu okwa be fa so be kasa che urade
1: ye
0: njo na se nyum no se se mi se urade be shira mi se ya kama ngasa sa
1: kama ngasa ntiawo
0: ma ngasa ntiawo
1: ya
0: enso aho che ne ba ngasa ntia
1: ei ei ei senti na o kan no se ade nyine moyen fa se da
0: mo no urade
1: because onu no otin ni o
0: ye na se
1: o ka Jeremiah 29 o simi ni madwene a madwene won na sa dwene no
0: eye bone
1: eye yedie adwene
0: ah
1: yeah
0: o beti mi adwene ho ban na adwene pa
1: exactly
0: ana nya me se minima adwene pa adwene ko amadwene fa adwene no so nya bone adwene
1: sa adwene de be ado be ko
0: yedie yedie mu
1: yes
0: wow let's clap for Jesus nya me ade nya me ade enti mama your voice ni ntie kakra na o mi se o mo work on the voice na eneno mi gidi se yenkomo ebetumi aboawo mi gidi se yenkomo ebetumi ayiwa firo hawo bi mu mi gidi se enye wo nko na wo sa ohawo mu ebi mpa na mi ame no kasai ewurade de sansem ya na ye no kasai ewurade de sansem ato ye so ese yenkanchiro na bi nkan ye sansenye de bia na ye kan sa mechewa yesu so ye hoto ye yo so fu pretty chew
1: ezu
0: na so fu so ohawo
1: man sometimes spirit you know ye bi wa ye nya motivation firi mu na asem na etri na ebi wa kura ye ka we etri enti ukwa tenase ya no akase we di nya me na akase a cheme enti wo se me kore na metutu
0: ma kwa ye
1: yes yeah because sometimes message na de kono kwa unim nya akoka u fa microphone na sana nya me no message yeah and ebi wa no ma asem no ka e kosi asem ni bi so enti unya nkransensem efi asem ni mu yeah
0: Alright, I don't want 106.3 FM by YouTube to say na bra bede urade ase. Me gidi se we nyina no eye aseda na wo kire se urade se ne meti bia no. And it has wo ho. At 86, at 70, at 80, at 90. Enye ma bibere betimi asi. Nia uzu se ntumi asi no.
1: Na Sarah kra.
0: Ai,
1: Sarah.
0: Na papa, me kwa de ekwa chi we bia na me kwa ma me hu papa ma Sarah na okay.
1: Okay.
0: CC sofu penny baako.
1: Okay.
0: Na ye edi be jama 55 years. Kain, me wey sofu ni din.
1: Okay.
0: Na ye di 55 years.
1: Okay.
0: Obe wona mi so wo enter mi nu center sa.
1: Wow.
0: Yes. CC phone kai enim sa se no yi.
1: Wow.
0: Me jiri se wey yes dance dance we pe.
1: Sa.
0: Obi enyi.
1: Bebe.
0: Awo pa wo wey. Not 55 there. Enkadia ne besi doctor for beti beka chiro se wo kwa sa do twa bra
1: na obu wo kro nya sa age no ba yeso ntimi nwo
0: ntimi nwo
1: me ma sori kwa adansi de sa wo a doctor se ntimi nwo ba na wawo
0: wow
1: ye wawo doctor so me ba kun kra de se age se
0: idea ajina
1: se na me kate ni kun se enya IVF no de bewo omo ye ni 2 times amfa
0: nya me beye
1: ene wawo ama ne ba e ko 3 years ni yiri san nyim
0: wow
1: yes
0: wow Yame yade nyina.
1: Yeah.
0: All right. Enti yenu se wanya bibi de free mu a ebe hye wu nkunan ama wasesa wadwen wo ade bi a wo pese wo ya enye ho.
1: Sa.
0: Ne atu bi a wo su.
1: Sa.
0: Ne ohaw bi a beda wo so kɔtɔ amane.
1: Sa.
0: School fees ene awo awadeɛ abusuansem sem wo wuo ne ne keka ho no. Ani daso ewo ho emo bi a.
1: Sa.
0: Prof Mesa mo akwa ba bio na o t-shirt ti badansa na no me gidi se e bonnyu mu ekwa de kan ya sebe no ho a ebe bo